peho di bunga me ka jau si titi lau tui si tamme me e laga jau luni ta ko so kwa tu lege vatui nuna bu gaba matoha kudulu ta ko atsugu te hare kanan luti. Amalu ta

0: Akago ne yaptım pang daksi mayut temenna kadilik ken ila atamen miksi tatie ken lepat lek lepat unikarang mayut tu sa meritilu takan wilinga rang mangata ku yen nami
1: ku yen nami misto ablalu billu
2: eh nakum me o khatuin se la ngayunga sai ko idang angayo khatu khos lege mai ketemalamata ketum meuni una apekutigi tuin naktara ida o khatuin lorlongo golo teikwa isumage shogalu ga kakune lokto a anak ato hamini nuna hakpalau tutu khai a aulut da tau semayo uang khatau mata ida sak bigulti kilalong mat amalu takop kama makku alla pero yung itikip padle alagami inyula gajiyon na kasubot administrators nuwibat le alalak tiliwit nuwilak tiliwit taiko isok I gumat suti biyaga ito yu kan ni yuksaw na masikito kakani liyo nuna lin yu katagya katang na mataw koto taiko kabamogyali kinaku inyong ng mga ata kinakut katsi inyugun ng mga ata ama kanwilo ni mga ata kawi ka sugea mi kawakuti kakatak suti aduwa mi katima bidyo akalu mi ito sa kayaw kanilang mata inyuit piyong nauta hangning inyuit nyuit ang mata kano kayo sinya ang mga ata isma taksyo taksyama yuinalo nang ito piya kaya kinaksaw ni ang mat tabungan nun nalagalano at jiging ito ano upakatagi ang kaso ni pita ka ito yung alaman tayo ma isa mga yawitli ko to sa pila sa mga katatuhin yung matala ay man na ito kung to sa abla umiga ma taman na ilagi kong tamago ilagi wao kay kina mo kaya kiyo niya ito mga maana kiyo ang ikalawa makaning ito Ukhakti magumasuka, kabamakun, alabingin, itakakayalingin, akago tamahan. Nuigya kalagay mata, nunalagalano katagya kalinga, sapagulok ng magukhay, tayo ma, nuta utilinita, ilagit sa kaw, kampanik ko, hanigilang ano, jumiyo. Tayo ma, kinamukya, kikuya, umato sa bunga. Tayo ma, nilagamato niya kayintunga. It's about that, not for me.
0: Eh, kuyunamik, Larry, taman na, tusakatang mayavun. Akagosaro akarong ito, imaka, akatisamaka, akagunasa malatilugit, pang naktum, kaya kuyarok sa magata, ubangaro, laisa, ningi, oktay, sumari, katimayotilugo, tamatumiga, pilagatigilutigo. Amarito, ano na rin, asingin niya, taman na, ukakatang may mata, Taiko anu na kadangin ni danu na givak tangin ni nu na kadang meta yo balak semangi kero mata nu na giya tu nak lutik ilangi tay man nu tak tau kata rok semang ming mata ke bama kunni tilok tau lutik upak tau lutik taiko anu na ding nokoya lutik ke bama kugu ti cakap dengan nu kan ju menyang mata ketong ngasilin ya kaya kang mata iman na tilok tau lutik tay man na nu tak tang ni kung mata sunau vi ilangi taiko ngu atilok ya tokoya nu tak tau lutik lu suna bu utik kendi jang itu tapi kung ano nang ini utak tahu kendi jang itu ilang itu kan meyak tahu waktu itu nau iman na ingin kalau kita kau nanti yang mari waktu itu tak kuat tak ikan ikhlas ni anak me unik karya waktu tak semayu unik kani tak kuat ni ijo arung ni tak iman na waktu semayu waktu tak kuat nang me aduk pada waktu tak iman na yang nak kau waktu semayu waktu tak ikan apa nak tu mungkin waktu semayu kata tak kuat nuna di unik kau masih mengmatego. Taiman nanti hanya tu sakat terawam menyugut. Nuk tahu nak kau nuna bilang menyusul utilau semangit tweet. Angkau kangenku inna orang mata suri temani tidlu taiku taku jatuh kulsa keluar pangijuk. Taiman nanya kanu taiman matu ingat jatuh mami sakat kau makpat. Taku ilagi taiku ngak tahu yang makpat tak kuat kau makau tama tak kuat pang nak semangat takat tigo. Kina uyai tay man nito ka kumasakpat. Ammaru tay na kikiktak juak sa bulak pa kaya lao kusumayabot, piyagak sumayo. Tay man na mamisakto kikanda kumagpat, kikiktak juak

0: tuksere kanna pata asing ilutta kai upor ilaurang tu ilauy mak pata tam kunung matuingang na uyaktugun sanikilo apya gesara gabu mak pata tutigo a taiman asing inununa ringnut matuingang na uyagut a takos doka akagon do pangna utigi semaja bukina uyai na masungak pata.
1: Tana tele rau lalok tamani pinasa ko sila yatin ni katima yun igun na lang imat sila pidyo tigil lugo tapo ni la Greece fiyo makisiya na kakasaw yati go takusaw ko tigil lugo nilya gun na lang imat
0: tan ula unkara ni aktabo tana suli yung makiklis ni ang nilaw tu kanoy palya si maringaning amaro tana tuka pagkakan ni aktanganing tana nilaw ko sila yatin tabwani 233 magpato kanitong tabwang nga piliang na ato nga tana nagsisimayo tana kanwili si magmangan ang mga padliya yung managayat tinning ang marutan ko kinaw yay ato ko manayakta butok sa kautigi si mayabun ang marutan na piliya ko pata piko yung mga kautimik tuk sa kautimik pitakang na ato tana tukagal si mayabut kanwili ko managayabut titakak si mayok 2026 2031. Tana awya pilira ka daw katigo tako akago 2026 mo tana pang nautigil ako sa mayabuti isulib ka ako sa mangman. Tako nung tana nuta ako.
1: Mami anak tana say nanilya makisiyan ni tana at isang ang labot lera o lalok tawa ni Grace Firme.
2: Ang katuin na siya lang yung say ko idangid ang ayok kato ko sa pilagay magiging kita melamat ke temu ni. Una apa kau tiga cuit nak tara? Ida aku cuit nak lor lungo gelo. Cekwa isu mage cokalu ika kuni ulok tu. Anak atau hamini nuna hak palau tu tu hai. Awlut tetap semaju uang kata mata. Ida sak bego tiga alamat amalu takup. Kamu makku alam pero yung itiklip pala alagami inyulagay yun na kasubot administrators nuwibad li alalak tiliwit nuwibad li alalak tiliwit alalak tiliwit nuwilak tiliwit tayko isok kay gumatsutik piyakayto yun kanayu saw na masikito kakanilyo nunalin nyo katagya katang na mataw koto takwa kaba magyali kinaku inyong ng mga ata kinaku katsi inyong ng mga ata ama kanwido ng mga ata kawi ka sugya mi kaba magkutik ka taksutik arwa mi katima bidyo akalo mi ito sa kayaw kanil ang mata inyuit piyong nauta kaling inyuit inyuit ang mata kano kayo sinya mga ata isma taksyo taksyama yuinalo ng ito piya kaya kinaksaw na ang mat tabungan nun nalagalano at jiging ito upakatagi akaslo ni piya kaya tuyo alumat tema isma yautli kutusapin laksim na ukatatuin yung matala iman na ilo kutusabla umigama taman na ilagi kong tamago, ilagi wao kay kinamukya kiyo niya at mga maana kiyo ang ikalawa makaning ito o kasi magumasuka kawa magkun alabingin itakakayalingi akago taman nuigya kalaga mata nunalagalano katagya kalinga sapagulok nang magukay dahil ma nuta ko tibin ita ilagit sa kaw kampani ko hanigin ang ano jumiyo dahil ma kinamukya kikuya umato sa bunga dahil ma nila kamatuin niya kain tunga it's about na kumi
1: dan lera ulla lukta bu na kha so yak tuk sa go tigil ni pasak hakikatani ko katimati ligu tu sa kai nama yasi dan na sila pitu tigil ligu tamani kata kun na laung manilak te mi tak kok te masule

Sila po kanwi na kini ating itawa ni kay wala mek. Lukaw si rini akaw yaka. Yagiti ame yaka sila kuchikulu baka may lak. Kasi ane tapa. Tabe. Tawa ni kay wala mek. Hanggat sinak. Nuwayalo ni oan na timik. Tuwani mi ano ko na kang niyatok, nila so nakadyang itok. Ako na kakanilo zero mi niyatok. Malo, kikirat yo te mi niyang mi yotok. Jituin na nga, nabuyalo ni uan na tumik. Tuwani mi ano kilo ni nila so nakadyang itok. Ako na kang ilo nilo, akpia nilo. Sa kinilo ni nabuyakat na niyatok. Kasi ane, mi nakatalan niya, kasi nakatalan niya, kasi yobalo nakat niya, pila katalan niya. Wan nak temik tuan ini anak anak kalau ni aku nengat tu, ilu lagi aku milu nubu jalan ni wan nak temik tuan ini anak anak aku ni langsung nengat wan, kamu ni tu aku nubu jalan ni kan ni apa lah kata nengat kata semua milik wan nak temik tuan ini anak anak aku nengat wan amal salak. Nuwa yalo na kanya pila kata niya ato ko kuhan na may kuhan na may ano kilunik nila sa nakadya ngimiyo ko kuhan na kangilun ni zero min niya ato nao yan nilo nuwa yalo ni tema atuin na ato kanya pila niya nakato sa may unusak kanan na yat may kuhan na may ano kilunik nila sa nga four maloy kalututia may kanya pila niya nakato sa may utok One of the make 40 make 60 more under the electronic is an unusak tamani 20 mega yalin 20 mega yalin electronic nila sunning a 7 kura rik kanna katan electronic kananna yalin me anogiluni ulang yuk nila sunning a 5 amalutalo chuk kanne gun kanu kanna gunni palen electronic unusak One of the Mictuan, me under in the Caloni, Nila Sunning a four, a Molosok took. Cane Catania was you one of the Mictuan, me under in Luni, Nila Sunning a three. Tapasila Canu in the Ganyak thing it, Silania de Cunit Nalota, that was in my yun. Tame a pullouting in the boot, Ubung along in the Nani to something along in it, and Anitia Yoktakalikitak to Sakin on the one.

0: bless you, folks. Good night, Asbury Park. I'll see you at church tomorrow.
1: Ila te matama ni linear beat namitwin nang ilak kanong ay tama na pinasok sa kalamatilog ilinear tulang ng mod tamako ilinear ti isedilo pinasok sa katito sa yung umimata upigi yung lote ko biya suti yung lote ilo tamako ilinear ya katatun ilisedin yung lo tamas ma pinasok si katilog it dan na ilinear tulang kuning at Rebecca henyo tapanigun nang wakta sinang adula ko Rebecca tunga sugin
2: tunggas tak tunggak amma ko yan nami kay ko yosi magatta
1: tema tama na kay ko sa kay kay na gawit tama na kay ko gyat tinilin ni ato lang ng mapina sa ako sa kaya walang matilog ko kisimik tana theme ko na kakto yok kisimik na ko sa simalang ni mga siya
2: tama na ang kay ko yumin na ko akto rokto ikayok tigit si bunis sa kaya kan ng nagatta tama na piyote ako ni gama makku pinasuting nga ikayok tigita amma tunga vikkutta utei maatte unikka kattang mata ukadda kattang mata ikayok tigita ati irin nyangni virvagu ikayok tigita sivunik sakattiak naksau nekatta
1: ikayok tigita tei maatteak ikayok tigita ja kattalu nikisiäni umman tämänille sunnani pannasima vissi tämän pinasuorosi riittini ilinneä tulee rinnakka pinasuorosi kalometin luku.
2: Ajiki ingittuni teeman on riit 25 kummata ajiki ingittuni nammene atukattaktun irinneä nene riikkut atvinnautitte kattaktu 900 kiinojen matuma pinasuorosi irvani atuktojunnaktunin. Irin yang ne upinasa ko singa irin yang tinu tuka ngayu iri sa yino amanu na rinno tan na pika ang niko Alberta may 1928 Ontario may 1930 ovago nunat siya buming ang tinu ta 2011 ko tinu ko 25 niya kago karanong sa mayo ovago rinno na bumi at jiking ito nin ato katak tuid iri sa yid irin yang tinu na kiti

Da chi cho pi jis na kana ko kini, na kana ko shi. Chi cho du ta, ya ta ta kun tena ke kwa te. Chi cho for che po wan si ya za ko ku li ya za sa dikini di tsan ta tsan ten ni tsi si tau na o na ke. Kutsa chi cho si ta pa cha si.

Kuda hai thai lin tsen sa ba an lo si Marleen Groom sul yed ri dene son lini ya ti program rot ayn le yit e. Han ni don't ayn le si yi Tony Buggins a yi li chef a don ni bitsi han ni hi chuin le si Marcy a yi te a don ni billet in Marcy pili deo an lo jan han ni dit ayn le si kwa don't rin a te shen o pa sasar hat te red river jiggy but on the trails en no healthy. E na kesa tsiz ene ye bethe si kat inya kia hani don't a. Dun khani aon se lona tsinket di na gal.